0: Jesus ti gbe iku mi ni isegun ebila Olorun emi awon woli ti gbe iku mi ni isegun ebila mami yi sotun ko yi sosi anu ni o nlo gbe owo second half odun yi ma dupe bibeli lo so be gbogbo awon ti ba mo gbadu ope Olorun o ba ngo won mo pe gbogbo en ti ba ngbadu ope ko si ki ile ati isunko eko mo jade fun won e kigbe ni baba mo to dupe temi o mo dupe lowo e fun aye awon omo mi olugbalagba ope mi ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun adua keji ti Olorun ki ko ni wo ojo bayi o ni adua fun idariji ese e kan mo mo so be se kunle yen be se dobale sa eni baba dari ese mi jimi bi wo ba nsami ese mi o le duo to ba lo fe sami ese sugbon bibeli ni dariji nbe lodo re kin le ba ma beru e Olorun dari gbogbo ese mi jimi ese lerun loro ati ni se Olorun dariji mi fi eje re fi wo ese mi nu fi eje re fi fo mi emi o si mo Olorun gba mi lowo ebi ese gbogbo ese to le fe din adu emi ati awon eyan yi Olorun o wa dariji mo duo ninu majemu anu bibeli so wi pe bi aba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo baba si ni ki ese nikan ko lo yo lo ninu majemu ase ase to fun mi gbogbo eni keni tin gbo mi laaro yi gbogbo ese ke se laye mi ati e Olorun dariji wa Jesu oluwa wa mummy ati daddy adua keta ti Olorun ki ko ladua nu e dide ku to di pe ma won so tele se aye yin ni bi ki bi te ba wa oni program di ojo keji an bo ni wema mummy e gbe ese meta si waju e jo pe 5 mo fe di Olorun ori ofe gbogbo si o mo fe di Olorun meta lokan si yin oni to ji ojo kejo ninu osu ele keje odun 2026 mo fe gbadua fun yin nibi te ba duo si e wa koju bi gba te yi pada e yi oju pada ko to di pe ma mo so tele se aye eyan omo Olorun anu ti won o fun baba re anu ti won o fun mama to bi olomo afi to ba sami ki emi mi mo ko soka olori gbogbo oju aye re ni ko fi ra anu gba bayi ni oluwa wi ka anu ko dide fun o ni gbogbo iha ka anu ko dide fun o ni gbogbo abala in the name of Jesus Christ eyan ayan fe mo fe gbadua fun yin laaro yi isin taaro yi ago mesan la to bere convention ti bere a se yen titi ngba ti o ba fi di bi owo 130 gbogbo awon tin ba ti fun ni number laaro kutukutu te ba tete de nigba ta ba jade mo ti so fun awon oluso agun ton risirisi ta jo gbadua a bere si gbowole awon eniyan a se itusile fun awon eniyan a gbadua iwosan fun awon eyan gege bi emi oluwa ti gbowole wa and gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun oko ogba Olorun gbo fun omo bibi e make sure pe mu aja yin lowo eyin te n gbo Olorun gbo fun oko mo fe ko mu powder kan lowo powder to mo kun enikan ni okun mo ni mi mo wori emi o gbadua fun yin laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te n gba Olorun gbo nkan oyin si pele eyan mesan ni ma pe jade ninu ipade convention yi leyin eleyi o to di September so nigba ta ba pari a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo so tele sinu aye awon omo Olorun is going to be combined service lati world e wo moto to nlo si gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen o a wa ninu convention lola ola Thursday na to ba di ojo Friday ani women day out awon obirin o jade to ba di ojo Saturday gbogbo awon momo to ti le ni 65 awon na pade to ba wa di Sunday a wa se combine sabi gbogbo bi ti church wa ba wa patapata a travel wa si wema ibe lati se isin eyo kan soso ni agbara emi to ni aye atorun eje nso tele si aye momo kan tin gbo mi eje nso tele si aye baba kan tin gbo mi pe bayi ni oluwa wi oke ti won ki gun ti ma wu won gun ni bi to ti se igbega ti won ma wu to ma wu won ti won ki ri ni inti ma wu won se ni rere ti won ki ri se foke ni igba marun gbogbo eni to ba le se ami pelu majemu anu oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba oyagba ki se po gba nikan wa ri se in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun ni bo ni candle yin wa to ba se ko ni o le mu candle e jade to ba ni tan na to slide e eje nso tele bayi mo fe ke si gbogbo n te ba we patapata le e si ori
1: enna candle yin e si waju ke gbo mama yi a ni epe ki mo la ni a ni ofo a ni ayajo a ni ogede a si ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun nti won pe ni epe won ma se ni ti aye ba balabale se pe won gbe koko waju won o si se se aye nti won pe ni ofo won fo ni e oro ni ti won fo sinu aye yin ti an ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi spo fo pe yo bale bayi ni labalaba ma se ti fi ma wo gbo won pe ofo ni ogede nti e won ma pe ni se wa ri ogede o ni renu o ni binu ire ti nbe ninu ogede pupo igba mo ma pe jade ma so pe iwaju lo gujugun nbe abi e ti rojugun ti nbe yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lojugun nbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu.

ni aga agba ofala na ngi benye ga agba onye si oje ya na mbosi ga emenya bi ife ni acho kwa ka m ga acho ya acho na ngi ga m onye